0: wachekwa hitu zikubara sana ingisa kangalo amhaka
1: kangalo amhaka utsamu kumakumanu zwimwe ni mahanyela la mugangeni
2: Ziwa kunzi zvikotile kasi ndzo tsama lale balangange
3: Heso
2: ndzo swa mino ndzo swa hinzi
4: atona hambu wotane lehela kuka ale releli anzi zvitivi landzi ka kona ndzi lo muphunwini akunzi nga hlambisa kweni ngohe kambe anzi zvitivi kani le ndzi dawa heli ratsu ifambile kwala mathai a telefoni tengangerengere a rwala kunzawuyi
1: kangelo mhaka ilongoloku wala radio msambiki ukumako kausiku gamulungisu ni mulungisu ikhela ipinda kamishu ya sotu ni sotu
0: kangelo mhaka
1: gonzela mahanyela la mugangeni ikuzwa longoloku
0: kangelo mhaka
1: Longoloko ukhilile kuya laha Radio Mosambiki.
5: Kana vula. Kama shirami. Kama hamumu. Hichikamu. Ya kusawana mungiseti. Uchigelu cha kumaka kahina. Yumba nyanzi wetia. Mungiseti radio. Radio mungiseti.
6: Radio Mosambiki. Ao serviço do cidadão.

0: loko uve hitizwa matsanza kuve vana va tikombe Africa tikule kutane a tikombe Africa lege ya ku pambeni hluku loko hitizwa matsanza va Africanu tiku go fana lege lembika 2002 wa wana ka mhlangano hambi nguvu lo nga va uchicha organization down that Africana kuve uniyo Africana laho Muammar Gaddafi loyi a nga va dawo murangeli wa tiko ga Libya a nga va ku hayi nada ku chikona ku kuve ni mali yin'we tiko hombe Africa ku tlhela ku humbiwa Estados Unidos di Africa se va mu sola van'wanyana va ku ha loyi a la ku tlharisa vangana basi va dele a yeni swa leswi ka lokoloko wa gichili murimi 5:30 swa Mosambiki.
1: Gichili murimi
2: akusukela muvhulu kala wa zihlanu
1: mabulu hita urimi mufuyi zvimwe ni magela manene. Gichili murimi
3: gichili murimi gichili murodzi mukiseti hichikela hichikela hina kunene hita kuvusha ka mishu yimwe ni inwane lezvo na heko kucha kunga ukoma chikumu chitiya mangleni hilezo zvilavekileko kasi hasikota kulusana ni ndlala ka kuchiwa kunga hi bindzula ku bindzula hiku akati hweti titaku chipanzi dzonga chatiku ga Musambiki ngufungufu kwalo ma province yinyambane kama district ufanela yale kama bot fonyololo hambeni panda na kungaselo ndzako inwani miganga ya ma district ya Masingi zvimwe na Govuru ita vata tsuka vakumana ni chikarato cha kuvhumaleka kati vula lezvi zvivangiwako hi El Nino chihala lechi chitako chitakaratisa makuno hekareko kuchako ichikwana upinyama hi sangumisa chilezvi longoloko wa gichili murimi nyamunkhe ilomangeni kabina Armindo Masingi kamichini kuna naina kulori wa tiro Tomas Valoi hikari hi minavelela awingisi legnen ka lowu longoloko na hita sangulako hi ku zva u change gimbeliwako hi chikwata Aerocline majaha ni vanhwana va le Nampula loko ta ku tsumbula agongo hakunene loko wu zimiwile wu nyika leswaku higa amatluka ya kona wu nyika leswaku higa mitsi ya kona kota mifirinya Aerocline mandioka

0: kahle loko muti lomta hikute khambeni ku hela ka selo swako agongo loko se uzimekiwile we umila amahloka magiwa mitsi ya kona kuta mfiringa ya giwa agongo kona wa khela u tswaliwa makulu nyamuthu hela kuti ta bula nyana ku tsongwana le tifamela nako ni ta ubinzuli ga uninga kama bot mabot ikare a hlahuta leswaku ila kuve district leyi yi vonekelaka ka wonke ma district ya Chipanzi Dzonga chati ku ga Mosambiki hi ku bindzula a uninga makunu hila kuzwa hika gezu ka baba Zwa Mungwambe hika yena leswaku zwini zvimahiwaku shungetano hita uninga uninga legi agi uloja ku gina ni mali nyingi
1: akutsika ufui ni uri ni jumwani ka mikanjo a uninga kitile kambi kitengetela leswi vangi ma cultura de rendimento leje ngama binzo nga urime kama binzo awurime kama binzo nginga ingana kwa mbizwezwe ile giga uninga awuninga lege abanyingi abagifana nisa lako akutikoshana atahetikoshana atikoshana ili vangi fe Jean Jouk awuninga urime lege nge nga ga gokwazi juhovana ndo vakanga viti majwa hamara kama juhovana ndiwe lepimu wakona. Então, a Urimigão Ninga, com a cultura de Jerjelim, do mundo de Cambote, Give de Quela e Tamu. A Lembinga Onza, Revi, Binzula, Cambi, Mora, Palahans. E a Lembilegi, Covenilo, Angatelexelacu, Atavi, a Racha, a Urimigi, que usa a ideia da Chavati Ninga, Taqual, da Via, Nenengov, ataca novo com a campanha passada. E a Lembilegi, a Uen em Beuli, Atacumina da Racha, Beuli. Asuka varimi vamwina vateka vabyala kambe va ta bindzula ndzi ta taka ndzi ta xava vhela hi tekile u langilele vanhu lava nga tivekisela ku vave vavi ni ku rangela a bindzule kambe vave vanyingi ntsena yo kota ku hi satisfazera a mpimo wa 150 wa varimi laka 150 wa varimi vave varima a mpimo wa 250 wa makitari hi lava ma nga vi marimiwa ka siku ma ta byela uninga leyi ya tsema ku hi bindzu leyo hi ta kikuma vya bya waneka khwati ku xa va sungule ku tshovela va sungule ku tshovela va hlahlela ka siku va ta vivixa va sungula ku mama limpeza hikwani ku ta va ta pezela loko va chikele a va xavi i a lembe leki a mfumo kambe u vekile ku a preso ya kilo liya laha si ya kona ya uninga yi sungulela ka stenta metikaxi leki va nge i da primera kambe liga wumbirinyana ka kona yi ya ka 68 metikaxi i preso leyi yi nga yi tsakisa ku khwasi ngopfu ka varimi hikusa hi lava ka preso leyi poda suma a khwela a ya ka ma 70 80 90 100 a ku ya phambeni ja ganyika a vantage ngopfu ku a munhu loko a rima uninga leyi i ta kuma a mabindzu ka byona bya yi tsakisa hikusa a vanhu lava va nga rima a khale a ve vatsongwana hi ku famba ka kama va ya va engeteka i va ya va ti vekisela ku hina wagi lava hi ya byi kota ku hi ta girima a uninga leyi lomu xitika mabota
0: hi ma local dad lama vhumelaka a uninga hi wonke ma local dad ya district ntani ma kona ma hlawuleka ku hisavaka kona ke vhumelaka
1: a vasava go jikela lomu ka mabota ka vhumela uninga loko ya ka papatana va rima uninga u ya ka mbenzana ka rimiwa uninga u ya ka xitanga ka rimiwa uninga u ya ka makuluvi ka rimiwa uninga laha mabota said ka rimiwa uninga. Então, o que eu quero dizer é que eu tenho garimiwa uninga lembe ngaondza xavisi uninga ka le ka tangwana hi xavisi uninga ka le ka musenga hi xavisi uninga ki nga huma ka xitanga hi xavisa uninga ki nga huma eka mbenza eka ndzimana entao lembe ni lembe hi engetela hi haxa ka siku a uninga gi haxa xika mabote a ku na lomu yi nge ga tsakisa ga sileka e-e koki lomu ku nga ni varimi lava va hi repota leswaku a misava ya hina ya vhumela a ku va nga vi varima a uninga leki
0: va xitisonisa vangani munganawo

0: Gichili inaklore gichili mindseti wa radio Msambiki mahungu kami ishu ya nyamukha wazina siku lege gau kano munika hotile ya malata kunyane lembe magidi mambiri makumambiri ni kano ni gingwe tisho kuta mahungu Michelle Mkhangano ukona utsomba isako aurangeli gata gonzo hechi mjama district lezoka masingi nitsimatsima ya kuluka makungu ya kuchwadisa ama tirela lumukanza ule ya tagonzo hechi mjama district hitave hita amba kambila mafamili na unungana uhikona kutilungisela ka mfumulo maprovinsi nyembani kasikuwe vatave vasikota kusakitele vato tsuka vakumana nichikaratu chachi hala chitu wangiwa hikulaka mwewa El Niño tutuwa kutama hungu malungiselwa yako na mata kumata hingiletu wamina Armindu Masingi Tomas Valoi Ika Michine Humbergene Karimi na Velela au ingisatile giginene Mahungu kamishu ya nyamukha isangula kuna u nyamukha wazina kota hiulele ya kosi kuga ukanu muni ka hwetile ya malata kunyani lembe magidi mambiri makumambiri ni kano ni egiwe kamishu lei kutavikuoneka atiru wako nyikili waka mimova zimweni zututu lezo aka masingi katinza uluto tsalangana akuta viurangeli wa hii ngumangulu wa province nyambani Francisco Pagula nzaku kakungana a nyikele a zitirelezi Francisco Pagula itave a enzela distritu ya pande leyo atu a nyikela a zigozo nitimbeu kamwe murimi kambe na anga singena katirlo wako nyikela amimova mbeni kuya nyikela zigozo zata urimi Francisco Pagula itave arangela kutani kuvula mkhangano ulu tsombanyisa kuti kharita gonzo akama singi kona kamishu ya nyamukha ina kulure Izaura Antonio
1: avarangeli va mitiro ya ugunzisi kutani tinwaya ntikharita kulumba yona mitiro leyi hi vona akamishu suga nyamukha va kumekaku aka distritu ya le ka masingi kani leswi andzeni ka khlangano na hi khlangano wun'wilo va tomaha hi laha ka kota ku nga ve va wonelela tindlela takuisa au chukwana akaletia lako nika magonziselo akhangano lowu utarangeliwa hi governador wenyambani Francisco Pagula hikulandza amukwepa wulawulako hiletia lako ni taugonzisi rula leswaku avagonzisi hikunyima kama siku ya nyamukha vanwana vakona avativi hetelelo hi mahela leku kuma hiwa kuona khlangano lowu kasikota kunga ve ku lukiwa tindlela ta kota ku kuchukwa tiswa nguvunguvu hi laka mitiro ya ugonzisi la gambe vala kunga ve va wonelela hi katikalasi leta ku sangula kasikota ku vachikela akatikalasi leta lehehla na vativa hetelelo leswi vagonzisiwako amunyikeli wa mahungu aka mitirho ya ugonzisi lomunyambani Domingo Xibinchi hi yena awuleleku mahungu lawa laha a nga tlhamusela leswaku hi ku na u mahikeliwa na nhlangano lowu wo khula leswaku zwinyingi zwi to hundzuluka kani leswi na zwi wisa wunene aka mitirho ya ugonzisi
0: Lomu a provincia ya nyambana a muti wonelako hi ku lekelela lava kumanaku ni zvikaratu kutani zvimuse zva ntumbunuku na ku hi Institute National de Gestion and Reduction de Risk de Disaster Gini INGD hi lo se makunu sanguleko a kuluka a makungu ya ku unga swikota a ku nyimisa ku yini loko hakunene a kufumeleka luka tuvula kuulu waku kukutavi kuoneka na kuvanga achihala kati hweti titaku patave vasukota aku lekelela achitsungu Mauricio Finiosi na kuhi kariala INGD loma provincia yenyambani ikha utile zaku loma provincia ma distrito manharu ni miganganya na yukare ya mangwana ma distrito kufana ni mabodi Fonyololo, Panda, ni miganga ya le Govuru, zimwe ni kama singi, yidu tsuka yikumana ni chikaratu lechi. Makunu kasiku, achikaratu uchingavi, chibinza hitamu, kava hanyi vami ganga leyo, INGD, se yisangulili aku vula jisima, kambe yivuli jisima, zama teku zitave zitirisiwa kaleyo miganga.
2: Hikuwa laha yiko na mitiru lehi mahaku vivi. Imondarili leyo a 14 wa ma sistema multifuncionais. Ama sistema lawa ma vune te la kungu vuchisungu kasikuve lukuvula ikala maya kona kasikuve maya kumamati. Ma sistema la ya kumana ni amipupi sayi para kumati ya kutisa lomu mitini ya vahanyiti kuwa kwa sayi. Mana ni mandaula wa avihari vya kuvihano kona mati. Vakia vya tambe tungu sayi. Mas também, mana ni ma estufas. Vê estufa já rombanha na quatsa nyana já ku. Já vunetela, levi, juma hagoku, hambu vula ina, avarenzeli nguva, porque matematsama mahekona. Já, midi lehi wona ku hina ku, ya vunetela nguvu, hi kona seyo, choke chikati, kasikuwe hi seketela majisiri lawa, kasikuwe mati nyimesela, nguvu nguvu luku kuchikela kamikama leyi, itove avola ikala hendamu. Porque ma sistema yaku matira ka woki mandao. Ja hii kona seka sikuwe masiketela.
0: Kula ula ka Maurice Finiusi na kuhi karia laka INGD, Instituto Nacional de Gestão de Redução de Risco de Desastres Lomo a Inhamban, na chauta hilezwe a INGD ima hako, nitsima yaku lungisela kutatsuka. Ye lekelela batu kumana nichikaratu cha chihala na chivangiwe himoya wa El Niño. Loko hisima msana uma hungu la radi Msambiki, hitave rambazolezwe na kulori watiru Horacio Romão, ata hiambela hichikombele lechichi takuhika ngwamangulu wa province ye Inhamban, ka varengele va swikarikiso swo tsalangana hikwalaho ka ku amukela timali ta ku seketeliwa kumbe mali leyo yi fanele ku tirhiseriwa leswi yi humeseriwaka swona.
3: A n'wamangulu wa provhinsi ya Inhamban hi yena loyi a layelaku a varhangeli va mitirho ya tahudahu ka swikanekiso swa ku tsalangana leswaku va nga jikisi ya timali leti ti humesiwaku hi vandhoni kasi a ku yisa phambeni mitirho ya ku tshinya a michado ya handle ka tanga. Francisco Pagula a le a vandhoni loko va humesa mali nga yi tirhisiwa leswi swi nga va swi ve xipfumelelwano hi tlhelo ka mfumo ni vandhoni. A hlamusela leswaku hambu loko ku ni swikarhati swo karhi ka ndhawu lomu va tirhaka kona ku pfumala a timali, kasi a ku hlamula leswo a ku le ku va teka mali leyi yi nga va hi nkerwa kasi ku lwisana ni michado ya handle ka tanga va yi jikisa. Francisco Pagula a le lweyi murhangeli a to hurima a swileto leswi a ta va a chisiwa xitulweni.
0: Hibungili inakulore Horacio Romão kale chikati zwaringana ku hikongoma tikweni ga Afrika Dzonga kwatsikwatsi a Jubek ya kumana na inakulore watiru Eduardo Figurão ahiambela ku mangwani mahungu ya tautomi ga zwitswalwa zwa tikuga Musambiki leyo.
4: Nhlangano wo kala wu nga lava ximfumo wu thyiwaka International Community Unifiers tolo wu endlela tlhelelo wa kholomo dorobeni la Johannesburg ku sindzisa ku pfuliwa ka mapasi ya vakuta hi matiko lama pfaliweke se ku hundzaka 20 ya malembe. A ntshololoko lowu wu endliwa nkarhini lowu lomu atikweni la Afrika-Dzonga ku nga ni nkitsikitsi ya ku hlongoliwa ka vakuta hi matiko na va nga na mapasi. Murhangeri wa nhlangano lowu n'wana wa tiko la Mozambique Dennis Mpangani Mathusi a vula leswaku a na tshemba ya leswaku mapasi lama pfaliweke ma ta yingeliwa ka vinyi va wona.
5: Ni na tshembo ku ri nkongometo wa hina wu ta endleka hi ku a leswi hi swi vulavulaka sweswaku hi lava ku ri ti-ID leti ti pfuriwa hi leswi a swi vuliwe hi court malembe ndzhaku swa ku ti-ID leti hinkwato a ti pfuriwi ku nga vi kona mhaka ya ku ti-ID ti pfariwa. So hi na ntshembo hi ku hi landzela leswi court yi nga swi tsema yi nga hlamusela swona swa ku ti-ID leti a ti kumeki ti pfuriwile va va Home Affairs va nga ti pfuli. Se hi na ntshembo swa ku ti-ID leti ti ta pfuriwa.
4: A mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga wu vula leswaku wu pfale mapasi lawa ku fikela leswaku mapasi ma ya wela mavokweni ya vanhu vo kala va nga na mfanelo ku ma kuma. Nakona a mfumo wa tiko ra Afrika-Dzonga wu rungula ku va mani na mani a nga ni pasi li nga pfaliwa a nga famba ha yexe ku ya tiva xivangelo xa kona. Kambe ke mulumuzana Dennis Mpangani Mathusi a bandleve ka leswaku lawa hi maqhinga ya ku hlongola vanhu va kumekaka lomu tikweni la Afrika-Dzonga.
5: A kampeni leyo a hi yona. Kampeni leyi yi kongomete swa ku ri mun'wana na mun'wana a hlambanya yena hi yexe swa ku wa huma la Joni la. hayi leswaku yi kampani ya ku pfulelela ID munhu a impress leyi va yi tataka fomu leri va ri tataka ri hlamusela leswo loko u ri landzela manjhe va ka hina a va hlamuseriwi ene loko va swi dyondza vo veka vo yes vo yes yes yes va nga tivi swa ku ri a yes yes leyi va pfumelaka ka yona i ta vi i yimele yini a leswi hayi swona swa ku ri munhu a ta pfuleriwa ID leswa i ku funga swa ku mina ni nyikeni 14 days swa ku ni huma la tikweni leri
4: i nhlangano wa International Community Unifiers wu ni ndhuma swinene ya ku seketela vanhu va ku ta hi matiko na va kumekaka lomu tikweni la Afrika-Dzonga i ku hinkwaswo na kongoma Radio Mosambiki mingaleke Eduardo Figuram
0: hi bungile hi tshama na lege chikela magumu ka mahungu ya mixo nyamuntlha mavi mangeni ka mina Armindo Masingi swin'we na Tomas Valoyi gichile.
6: Muzile mahungu ya inyambane.
7: Bungile maja. Kana vula. Kama shirami. Kama mumu hichikamu ya kusawana mungisete uchigero cha kumaka kahina. Yumba nyanzi yodia. Mungiset Radio, Radio Mungiset.
8: Radio Mosambique, ao serviço do cidadão.
7: 8 horas ni 22 minutos já. Moçambique, na Kungakale, 8:30, Ungaluz, a Longoloku Wakuyalana ni Mundial, la Radio Mosambique, Diário do Mundial. Kutala hema 8:30 kamishule ya wazina nyamuka 9 kutani 11 e 9 ka julho lembiga 2026 kota hechena la radio Mosambique nakungaika kutava hekuchikatisela chitiviso lechi ingana shulumuka chingwana chana cha hash swa leswi taswa lita wempetela ku lana ni tandlalo wa mhaka
9: gunduru gombe wache kwa hitu zukubarasa ingisa kangalo wa mhaka
10: kangalo wa mhaka utsamu kuma kumanu zwimwe ni mahanyela la mugangeni
11: Ndzi wakunzi zvikotile kasi ndzo tshama lali balangangeni.
12: Heso.
11: Ndzo swa mino. Ndzo swa hindzi.
13: Atona, hambu wota ni lehela kuka, alireleli. Andzi zvitivi laha ndzi nga kona ndzi lo muphun'wini. Ako ndzi nga hlambisa kweni nghohe kambe andzi zvitivi. Kanile ndzi dawa hi lirhandzu.
12: Ah.
13: Ifambile kwala mathai a telefoni tengangerengere a rwala kunzawuyi
10: kangelwa mhaka ilongoloku wala radio msambiki ukumaku kausiku gamulungiso ni mulungiso ikhela pinda kamishu ya sotu ni sotu
9: kangelwa mhaka
10: gonzela mahanyela la mugangeni hikuzwa longoloku
9: kangelwa mhaka
10: longoloko ukhilile kuya laha radio Mosambiki
7: hina xitiviso hi kombela ku ujingisela mongiselo ku rhandzeka xitiviso xiwula swaku ku lahlekele kaya ka kokona wakwe n'wana na mungu wa 15 wa malembe ya ku belekiwa vetu hi Shadila Amaji yena a hanya a Bayru Marambon lomudrupeni ga Nyambani akamanga va suka kaya ka kokona wakwe wa bohile a buluku ni chikepana cha muvalo hlazi ka kombeliwa hi ushinchika loyo toti velumonga kona ntsongwa le ku va tivisa mashaka hi ti number phone lit 84404534 kutani 86766918 86766918 Radio Mosambique. Nyamuka e 9 ka julho lembiga 2026 kwalaganywa kunzaka ma kumambirini muni malemb ya ku kumekele na ku chichiwa vituga kanganu wa patano matiku ya tikombe Afrika organização da unidade africana kuya ka união africana tive isso go kufana le gilembe ga 2002 ya Deben Natal atukweni ga June ndaba kuchiwa owa kuya ulwa kwa uwa kunga união africana e 2002 lá Deben Natal kutano ku Durban tipo do que atukweni ga June 8 horas 25 minutos na kunga hekalo kutava diário do mundial ma hunga kwa lanta bola ya mundial le khavelo aku nka kutava ni jogo ya TV

0: kakawa karim peirush vanyimbelela Africa ntlawa lowu hikwala ka guest ka chairman Naigani chairman wa ntlawa lowu karim peirush ntlawa wu nga va vufumisa ntumbunuku wa tiko ka Mozambique turupeni ka Macau China hi lembe ka 2015 wu kumekile ka Festival International da Lusofonia Truya Radio Mozambique Stitch Shenyambano 8 horas 30 minutos já Mozambique Chikaricha Bola
1: Hilo Nkubukulo Mintangwa Kutisa Miji Mundial, Estados Unidos, México na Canadá A Rádio Mozambique, emissor provincial de Maputo Emissor provincial de Gaza na emissor provincial de Inhambane Ma relato, ma comentário, mi ranjo, mi intango mi tagalandziwa, in qua slesso, cola si tici sa ma puto gaza na inyambani, costo che la 11 ca junho, qua tassa 19 ca junho, un galu.

0: Navarzinho, 11 minutos, jikate kinya kuhiminika, mihungu, nyama hungu, mana ala pako kuzi 12 horas, kuyi kuzi 10 horas, and apa, Isaura Antonio, kuya natagwata, hininga mihungu, nyama hungu, hirosago kukwai katikeji, kukide Isaura kuyape, mana ala pako kuzi 10 horas.
1: Ilosida mwingi soaragi msambiki ga mihungu inyama hungu. Aya, itimbi saura sakulapa kukatinya zidei sharesh. Taganega siku mungu matamusau kayo batangeli ambaru nisembi sivangu nya kulumbi mitumu ya sehulu kujemu ya umu inyambani. Gazini za tzigula muhuno kama nga kondra ni ya tsangano ga distritu ya Masinga. Na tsangano moyo ya kodzuma negawa na huluga zinzi ya zile nya kodzulu ingisa kwa sivini sivini. Ndrani kamwe nya makungu yale nya kodzuma negu na kutu kwa tiswa kavo nya mitumu nya kuyela ni nisevulu. Inaresa mambi aya matamusau kayo mitumu nyo dai kuyemu ya inyambani kita huina kuleza kudileya kumahungu inyahumu. Va toko dela wali kwa simisikatiwa tukakua ningwa zibosa kafu nyako zuma negawana usimamani sevulu sawe vavanzi uwani inyahumbwe kava zumi ilikuwa uya umu inyambani. Kudileya uguma nikilego uguna uganedwa kumutangili inyaku diretora inyakulumbi mindranga nyo dai ya hospital provincial ya umu inyambani. Uma polícia do Europa lá em Ambani, caiu manicago, mas não tem visto caiu. Mas na cima, mago tu missa na nova ringuice, vale, longa tu missa o cano, mas girando tu moawe, mas bambi minha citarato. Meungo basi, ainda mando com que tenhas deixar a China uia.
0: Hingubonga Isaura Antonio ku jikatikyo kyo nyazi desoras na tapo gula paga aya nyimambe mahungu. Zepires já bata com filhos de mamãe.

0: Ipudika siki zimbajeji ngare ni nguwa kukumu embi watu aba nyama puri atu na ganela kasi kuka zisheye. Nga hicha musepe duwana kukaji zimbajeji unga hiningako?
1: Ya, ukaza nyumane kana na nyugu emba zumbi ya zisheye. Ndikala nyuwona satsawu niya sishtira satsawu sanga basi kereje. Entang nyuwona kini falapena kukira kunzi mpura nuhula umbasu wona. Epa ayipu awipu antumu ye aditu kui. Epa sungu heke etikuna.
0: Uganede apa kukuwe kuemba handre eraloru wako. Uritasi belera kukunupuwa kasi zinzi mzabangana. Hambari kini kukwana manu wako na kuembelela nui. Nganye embela kukasa zimbasako. Uluja kukunupedu kuembelesa kuteka ngaroro. Omenru wako siwona silu na sigirega. Uroba ungora waya tepu.
1: Ya, eni silu nyawu siwona. Simanega nyawu siwona nisi kediseka mkwade. Niwana kina hapa shaba. Kusilinya nga yesungu daru ujira nzimu. Nyigira ledre ndonyo hongonya kapita.
0: Ngagani laga siku kukatumu wako. Sasabu sisi ujira wako kujia 2021 kala ulu. Uhabeta kuziteka siku ujira kukali tonga lako. Omendro umu pasi zile ako pasi zile ako. Kukua o anzandrani ya tumu kunyo uimpi.
1: Katumu wango. Mudunguzi inaki nilitonga lango. Maji vomu wali na watu kakua nyipasa.
0: Batuka kwa kupasa. Kandrali nyako wakupasa sempre.
1: Nada.
0: Kukutuka angadu yele mutu beta kwa kupasa, simama kupasa, endrani nyatumua kunyawu imbe. Anga kupasa kujinani, kina njuku chene yeo.
1: Udiki nisingi sinye kene lelago. Podu njipasa ku uniforme. Ayipasa ku ambaru njipatre sinara ku zapao para ujirate vidi kinane. Para nyatinzi mpure nkwanto nenya buninga kutuko.
0: Uniforme para urini.
1: Uniforme muito mais tinha que com o nome mundial nem aquele vídeo clipe então uniforme para o ambala hana co para o coso co simbora o bairro banya o aquele vídeo
0: que joga oé o beta com passa gasi mu embuat nga maramba com gal tura muhuno machinga caio o beta gasi nga passa com munya o na o reunião uniforme ambara que tu com munya o jirga si de vídeo clipe arco e kuzinzi mu kuye arco e abunya kuzinzi mu angu joga rego gasi amana o ya tepa. Kitu hakuni nirapa lugana pa lugana ngora magu hikisani nyama buli atu. Nga embe raba umuembi ngukora kasi kupuka simbi si zimba. Sa umutuku nukatuka msambiki hambara sa umugaya nyambani. Kwa uembi muembi umudogora laku ngafana nai kuku emba li chukuru mwela.
1: Ya muembi anti entao nyi dogora laku fana nai kuku emba li chukuru mwela kubawitu.
0: Kubawitu?
1: Ya bawitu.
0: Ikina nuyo dogora laku kasi kubawitu?
1: Bawitu nyokola maembedu yae li tembulae.
0: Ungutumba kwe rungu mwaka napu haka bawitu kubembele.
1: Nyingu kodo kini podutuka nyiza nyuboha
0: gaba witu
1: mm.
0: Wakuchita u imbi wako ngudipo kukwazi nyuboha au ne ungasipie kuboha abu nyawu imbi waba witu
1: unye kwazi nadu majuguli nyawu tsoka zakona nyinga kuzirole zeja
0: iya ungu zirole zi tsoka zakona usupuhi kwadi
1: nada
0: kitu nga embera kabu

17 horas e 24, quase 17 horas e 25 minutos. Ila vetela mbimia 18 horas kasuta mana mahungu kuntu msani antena nasional. Kaya mbimu hila kudaneta Elsa Mangi. Ata higela timakata juchua. Halu chila kutani usela ungati ni usiku. Ngono ni mitsikari ngukozi matinzala tako ni kanganyisi. Kambe ni matumbuti matrunga ya wena kene juchua. Sumera ngokeyo ungati kutani kanganyisela. Sendi titumbuti takula vajani. Ngono ni mitsikari chila kutani usela ngukwa ni karate kutani kanganyisela kutu uchitutu mauzula.

0: 18:18, uchenjiwane Malfredo achingwana wa mina khene ningezi ndimuchinjile ngunthu ngoku ati aningolisa kuti tona todzivo ingane ninene ilaletirambimu iya 18:20 kasi kutamana matimu ya litsiku.
1: Atenção, músicos da província de Inhambane. Estão abertas inscrições para o Zingoma Zanimbani 2026. Agora já pode escrever a sua canção sem sair de casa, de forma rápida, cômoda e segura. Aceda ao www.rmplay.co.mz, entre em paradas musicais, selecione Zingoma Zanimbani e clique em inscrever-se. Preencha a ficha de inscrição, anexe a sua música e uma fotografia e clique em enviar. Lembre-se, só podem concorrer artistas residentes na província de Inhambane. Para mais informações, contacte a produção pelo WhatsApp 86-79-59-167. Zingoma Zanimbane 2026. Faça já a sua inscrição e habilite-se aos prêmios desta grande parada musical da Rádio Moçambique.
2: Zingoma Zanimbane.
0: Mbima kwa himana matimu ya ditsiku.
3: Matimu ya ditsiku. Nove kajulu wa dembeda 2002. Ngumbwa kanchangano wa matiko a Afrika iku Union Afrikana. Ditsi kudiwa da hombe da kubadili wumbidwe kuhini kudi tangela matiko otelea makuhumu wa Afrika. Uniyangu Afrika na kumbe UA hivide ichi wumbwa ngutitsi kuda 9 ka July wa dembeda 2002 na idinchangano wa hombe uwa uwa kuhuchi Valeta Organizasyon da Unidade Afrikana iwa iwa kudika kuwa idani malungela kufana ya a Uniyangu Europea. Atitidingana na kukuni kukuvuneteru wangu tindana na kunitifanilo tavatu kukula kama tiko a Afrika nukwenge tela na kambe kama bindu akona ngutitela na kukasinguta ekonomia. Kuwa idimakungu wa hombe ya wama kumachilungi sana nikuwa meilandeselana nizimfulmentu di Afrika. Kambe intangiri wako na wakata kubide tabumbeke. Uniyangu Afrikana. Iva idina ni makungu ahombe akuweni kwa ikulisa matiko a Afrika ni kuwa kambi kuhungulu wa timhakata ukolonyi unga diwa udihumu wa Afrika kama tiko a Europa. Uniyangu Afrikana ivide ishi umbwa kota di tiko da hombe diwa la Afrika. Fela kunu kudiva idina ni mpanano. Asamblea ya Uniyangu Afrikana iva ishi umbwa nguwa tange liwa matiko ya mawako machuumba Uniyangu Afrikana. Konsili wa zikutivu ya kona ya Uniyangu Afrikana iva ishi umbwa nguwa ministru ikutinduna tamatiko ya wa. Komisao ya Uniyangu Afrikana iva idimwa iwa kuhishi umbwa wana ngutima kata kuwa kukuletu matiko ya wa kota nga ishi umbwa kuwa kudina nintengo wa kudina na mwaka nchano wa komisaru ni vararu. Wawa kwa chikumbisa makalo o hambana hambana akukula kalitiko da Afrika. Kuwa kambe DC Rosa Uniyangu Afrikana komite ya marepresentanti ya ma Uniyangu Afrikana ya wama kwa machiwomu na wona ngutima kata makalelo hambi kambe ni kurula kama tiko ya wa kasiku ni kukusuoni kutima kata tabuji guje. Uniyangu Afrikana iva izindaka kwa naidise wa Addis Abeba di tikoni ka Ethiopia na kudina nintengwa kudina mwaka nchanu wa magumi nitimemba tiraru tiwa tiwa koti shuumba Uniyangu Afrika. Ngudisi kuda 9 ka July wa dembeda milu senji za seji kambe hala kanya kuhini kukudi kulungedwe mpendensia wa Argentina. Argentina diva ditikudimu ya dudi maneka ko Amerika ka ulambwe diwa diva ko dividi dijikwanya misu wa nguditi kuda Hispania nguma dembe akali ngudu wa kukwela 25 ka mayu wa madembe ya milu utsinji i desh. Kecho chikati maponyola ngona manga wa machi kwanya misa ditikudile wada hombe kota hingava hichi uomba. kamatimo aditsi kudiwa adamuno yala kanyide ngukuba kudiwumbidwe ngulitsi kuda 9 ka July wa 2002 Unia wa Africana nekuwa kambi kudukulungedwe mpendensia waliti koda Argentina ngudi dembe da 1966 matimu wa muno madungu sodongu wa bilu ya Nkundela Luis Batista ngene angadimichinini ibongide mwingi side matimo aditsiku
0: Zoito horas ni 24 minutos, shibungi ili abilu nga kundela. Kayembe muhila kula wete la uchenja hambini mabulu. Kalambi wa zoito horas ni 54 minutos. Hila kumana uchenji wani itama kwako. Atabu nga mame. Uto sitia nga mumahela. Isi mama hindi ndanzai mwengi setita kwa kati tila. Hisa mendi zata kwa hii. Vikela vanana peo hiyo. Mga tukaba sangana ni malu ati. Hiyo ingutungutu wako ntikana. Mga kuwela ngutikana. Mbaba kumbinati kana manga mana mikushwa. Nisa izamini zata kwa hiva fikira banana. Kasi kwa sanga nisikaratu. Nkukwa mikushwa ni uko na kama tukwe ya wahiuka wana yapani. Vita izimbila kambe ni mazezezi. Nisa izamini zata kwa nata kwa hivikira banana. Nkukwa hambesha majisu. Hiva hambesha mimei. Bashungo la baule la nyumbani. Kambe di kuwa randilu kuleka hiva randilu. Kambe di ngadi. Kambe kini banana mapipiro ngupi. Kambe hingabale kini masakana ngundilu. Kuhako randilu. Uko mga tukaba ukazi ba usati pa. Ini 18 horas ni 25 minutos.

0: ibungili Tomas Valoyi ikuhi chayela utshentshe ka Dallas jahalekela khonjana Malungelo enzala kanye le abantu le Malungelo kisukela kwa lesimu le yangabe ayichaya kwe khonjanene na vakombela matshamela manene kasi zwibomba zwinkena hila hakulavikile vapedi chibomba siku gimwe chifamba chega machasusiwa chiaka ya rote nwane hey alisimu ita izo kibi hey asanguno ita kuyini aba imbelele va critical social va chaya leswi hi zwi hanyaku kasi ku vuna mfumo aku akatiko makono i child simulay ya ku khoza mugondzisi hi yena mugondzisi hi ta ku ita bula naye patsine zwigondzani zwakwe madota ya mina machikele na hiulaula hi hababa Messias Manuel singalakati Luis Nicolau singalakati Maria Susana makono magezula wa hita kunawo nyamukha kasi hita gondzisana hili zwi kunga chihlonipho ka mugondzisi mina ndzi tswaliwe ka malembe ya lawa ya nyanwaka mimwe ndzi ndza hinwanana 75 ndzi kula na ndzi tiva ku a mugondzisi munhu loyi a hloniphiwaku munhu loyi a fanele nga a nyikiwa chitshamo chakwe kota mugondzisi a ve ni chichaviseko a hi ku muchava ahihi ku mu hlonipha kota munhu anga chigonzani kunga munhu loyi a hanya ku mugangeni a mugondzisi munhu loyi a hi nyika ka vutivi kasi ha swi tiva a ku vi vanhu loko hi wulawula hi ta ku aka tiko a tolo mugondzisi eyi a chaviseka hakunene makulu nyamukha mugondzisi kani u ti chepetisa ha yece kani ku chepetisiwa hi van'wani a hi swi tivi kota ndzi nga ni madota laha hi ta languta ku lava ku tiva ku swi lahlekeli kwihi a hlonipho leyi hina vanhu hi nga vi nayo ka masiku ya tolo ni mugondzisi yi hangalakele kwihi hi ku leswi hi swona ku nyamukha swa tingana va misiya xihoyahoya gi pelile chima hi wonana hi ka masiku ya le ndzhaku
1: gi pelile ba masinge ndzi losela ba valoyi hi tlhelo ka siniyani ndzi losela mamana Luisa Nicolau na mamana Maria Susana ndzi ngu siku ginene kambe na ndzi tlhela ndzi losela vayingiseti va hina lava siku gin'wani gin'wani va ti hitaku hi ku lava mapilia ni ku veka lomu ka mumu kasi maradio ya byi ma kota ku kuma ndzilo na va lula ku mhaka leyi nga yi chikela ka vona hi humela ginene kasi ku va kota ku gondzisa na vona vavanana hi lebyi hina hi byi hlavutelaka seno radio Mozambique
0: hi swona hi bongile magezi u sungula lawa ya bava Messias Manuel kota ku losela hoyahoya singalakati Luisa Nicolau
2: ya gi pelile kokwa hi bongile pelisa woke va makabyi nga laha Maria Susana Messias Manuel na muxadi va loyi hi ku hina hakunene hi wa titsikape va swisweswi hi wile hina lava a yini phambeni ni ntirho wa hina wa ku gondzisana
0: singalakati Maria Susana phendza ku xuva ndzi wa ku xuva ku hita kumana ka vusiku ga wazina wazina mimbirhi yi nga hundza makono ndzi wa ku xuva ku hita kumana kambe hi wewe xibasa Maria Susana n'wina n'wi kheleleni mungala ndzo kombiwa chibakela mulaasehangi kombiwa chibakela vanhu hawa kusiva Maria Susana basi hina wan'wana u nga hi xuri ahihi matlhari hasi loko ndzi phazamile ku vula ka kona woyahoya ngi pelile Maria Susana
3: laha ku nga ni ntirho ka phazamiwa
0: ino
3: ngi pelile makwerhu mina ndzi wa ku xuva na minawu ndzi xuva va Messiya xuva mani Luisa Nicolau kambe valoyi ke ndzi losetela valoyi makhomi wa michini loyi a mihaku ku zwontlhi ri ya moyeni hi tindlela leti tinene ndzi losa moderadori wa hina Masingi ndzi losa papayi Messias ndzi losa mamani Luisa Nicolau ndzi la ku losa mwengiseti a nga ya ku ndzi ga
0: akulosa
3: ndzi ku hoyahoya mwengiseti Alexandre Vilankulu
0: wow
3: a ku ndza tsaka hi nongoloko lowu mumahaku hambileswi wu humaku co xikhati lexo co karata xa vusiku ndza lavelela kambe i xuva ku ve a ku mwa hi tsona hi wa hini mavonelo loko mu wo khwachikati mu wulawulaku
4: mo tlhavi kati ati tunga hiwala ku dzunza muzvizwa kane lezvi hitanyikela amhaka leyi ka urangeli garadi Msambiki kasi kuve zvizwa zvimaheka
5: izvona
4: ubebeki no shora
5: no
4: mama
5: kula ku rila mwana na nangu neta mama neta zvona ko
4: ye mwana neta ngala loko woka pe choti mielela base ikulosela kana loko
5: zibungile zibungile Maria Susana Luiz Nicola ntsitsetselela mzai
2: ndikutsetselela kwa kwa kuwena ukhoya kunzwa kushuwa kobe mina ndino kukunula nekukunula nyonge nkawa washwa muwane kwenzi
5: kwa izvona dzibungile ngatsamba kuba mse nayi na wenzi tshetselele ku nwenhlelo mungala ndzwa mushu hambi na lowo loya tela michini zwizwa zwifama kwadze nayi na wanzi mushuva kasiku hitave hikumana la ha hi gondzisana hiliti hiti shuva kuku tichikela kamwe na nyamuka kota ndzulela iko hlokumhaka hile ifambelana ku ni hlonipho ka mugondzisi nyamuka hita sangula hema singala kat hawona mugondzisi ni chigondzane na vakhomana amahembe vakokana vakhuvana heti nqindi kuve ni vanhu lava ava hichikanwe zvonke lezvi na zvikomba ku ahlonipho ka mugondzisi aya hikona atolo nwina mungatwali wa tolweni amunga akumtiela kumushungeta base liti mugondzisi amunga tsuki mtia makuru nyamuka ha shadadavala Maria Susana hoye hoye hloko makale kota ndzitulela kuula momba tota ya mina la mbe mina ho lezi ngana misisi basa ha mavanzeni hazwo lukunzwa homba mwana munga tswali wa tolweni wa seyo amugondzisi chitsamumune anga hinacho nyamuka mugondzisi chitsamumune anga nacho
4: amakale ya hombe hakuva amugondzisi hina akale ka hina achikhatita hina amugondzisi hiwanga muchavi hiwo muhlonipa hiwanga tiyeli ku aku heku phaka amangana mugondzisi
5: ulosana phakata na mugondzisi
4: onyima hichi chavo umulosa mwanga nalomu saleni avala ku ulawula leswa ulawula ku zwaku migondzisa namuno tse muza leswa ulawula ku mina ndzi sukelela hakaya ndzi nyikwa nawo wa ku lomu uyaku le uyaku tshikoleni kula ku ya hlonipha mugondzisi wa wena mina ndzi nga ni papayi wa mina anga he mugondzisi iwa ranga iwa he papayi wa mina iwa ndzi nyika a materia yo sangula laha kaya ndzi ya chikela chikolini na ndzi tiwa zwo karhi ndzi muhlonipha ko mupapayi ndzi muhlonipha ko mugondzisi makono hina hiwa ni chihlonipho hiwa nga hini leswi hi zwi mahekaku a vanana ni mugondzisi va tshama lomu ka mabanga va vanwa mabyala ndzi nga wula leswi a hi vonke maja avo tala vakona makunu loko mugondzisa nga hina chomu ata khwenetiwa hi chigondzana ako a hi fambi ya timatoro vafama kunani va timatoro jala hayani a chigondza nchitizwa na hi ni utshamu nguvu kunza mugondzisi kuve mugondzisi ena ku utshamu hi yena a hi nehelako a wu tivi
5: Luiz Nicola ugonzile wena tolo wa zwonisa ku yini amugonzisi chitsama mune nga munyika wena ni vanwane laha kukuleni ka nwina na moya chikoleni
2: bongile kokwa mina akugonzeni ka mina ku hayelo ka ku tiva amugonzisi kota dadano wa mina wa hombire hikusalivi awulako apapayi wa mina hile zviya kuzviya khatekela hi mugondzisi ni ku ndzi gondzisa leswi le kaya ndzi ka lako ndzi nga gondzi maxi ndzi gondzisiwa hi yena maxi a chichavo cha kona chiwa hi celexa chin'we makunu a ku nyamuka byi lahlekele ndlela yihi ku vula ka mamani Maria Susana a va gondzisi mina kambe a tolo ndzo kula xa a tolo ndzo nga mutivi laha a nwaku kona mugondzisi ndzo nga ku tivi mina hambi ku loko va wula va ku mugondzisi ximanimanyana wa popiwa
5: Zwakala.
2: Zwakala.
5: Haku wanga kalanga popiwe.
2: Vahi kona kana vawa popiwe. Maji ina kukala. Uya mukuma futhi mugonzisi na dedregela. Na pakatana nirigonza nzako yoko na vanhu lichikangu jala. Ai, aizanga izvona. Makuno aku hita kunyamuka zvigoyekele kwi kwala. Koteka achigonzani. Chive jonaji ngani matshamelo yakululama kukala chiya chiyahlayisa mugonzisi. Hiku vona lomukavona hiku nwa lokuya. Vali vohlayiseka. Ishi achigonzani chini ni matshamelo yochihlayisa a mugonzisi. Hiku aku tokachigela aku kita ya ya vagumba vanyagone veli ya ya ya lo achigela lokwani mhaka ya korone ngade bagela. Novo gung baguette. Vala magai mahelini, it's am siki. And thou de bosh. Chambers of the deal. Aguida kuman. Vaya qui, vaya kunwin gajal. Nichi gonzan, nimu gonzis. Magun, eh? Mina kokwa masing. Is it that the killers ago and a going up? Chova chovanana to go hita kayakumaku. La zinga go a galakona, yukui wala.
5: This one has the bungil kunzi kelisel. Ba misiyesh hina kota vanhu nhele zwa huyela zwigohekele ku hatolo mugunzisi zwa kala ku mukuma na nyimile utsamugingwe ni tshigonzana na bahelo muka ku hungata ndzinga ulisa lezwo a mugunzisi a hungata ni tshigonzana
1: ba masinge a tsha hombele tshihema ko ku hina timata khwato ka tingateki tinguva tichijako lokwa khwati nguva tasima matisikiwa kukota lebi tingavengisiwa zvona akuzvi kutala ka zvona zvowata chokwanda hekuva atolo hiwa gonzisiwa lamutini uya chikoleni ahilave ku hina herola tingana hi hanyela le kutoki kiteka le uya kukona endamene ndzwa hini fane ku mahazvonke kasi va mashaka ya mina va bava mina vanga poileki hi hanyela gamina le chikoleni loko zvi mahalezo ndzwa hini fane ku vanzi hlonipha chikoleni mugonzisi kwa manwane makhati wa mukuma na hi yanga mugonzisi la chikoleni a khela ave paderi le chichecheni enta u mina ndzi wa hi fanele kuva ndzi mazwo khezo saseka ndzi dzunzeka le chikoleni ndzi khenza dzunzeka le chichecheni mashaka ya mina kama mahi ya ku chichecheni vakwe a nwana le wa wena eh show ya la ha pela u twalela enta ndzi nyika le sima ka vatwali va mina ja nyamukhe lebi zwilo zwi chichile tinguva ti chichile loko ukumeka wena no hila chikoleni professor tenga ndzi tiva mina ku hi mina lowe ndzi ngane ushungwa kanyana go kaginga hanye kwatsi ni ku yingisa kwatsi ndzi mahalebi mina ndzi rhandza ku la chikoleni loko ku mugonzisa ndzi kawuka kuna ni maphoyisa mata ku hilenza ku ni vanwanani va ku kawuka a mugonzisa ku leva zvimahako hayi zwona na ku mina sine chikoleni ndzi yo yela ku yandza gonza ndzi ve ni hanyela ginene ndzi ve munhu wa manziko maji a chikhatile a cha kumeki vale ho kena ndi fanele ta inwe ntangu kuna ndi fanele ku mina ndi hlonipha amugondzisa nemu kugondzisa gondzisa mina a hlonipha mina ntangu libya bya maku hina hirereka laka kulaya ni kugondzisa ka vanga akamali vale hambile ko ta chikela ku loko hila chikoleni kuna ni kamali muhumako wa kwa ma droma kutani kukuma ku ga chinwanyana a regret ntangu loko hi huma hila ku yabela bola hi wabela nyana bola kwa laya loko ata chika mugondzisa na hinga muwoni ata ngena lomukapwini hokeni kukape himnyima sentindo awulawula lebya zvilavako okutana awula ku hunza hela kapweni hokeni hinyima kala hunza mugonzisi loko hunza hiko sales hivalisa ku akubela bola nyomukhelebi ha yokhava bola yapiwa khakweba no view se tsotsa jogare a ndzela mugonzisi wako hunza wona ku ndzobela bola ke enta lebya hizo zvimaka tingana nguvu havana vanga zvikoti ku hlonipha vatswele vanga zvikoti ku hlonipha vagonzisi hekwa loko ati va ku hlonipha vatswele anga ta mapoyila le chikoleni loko a hile chikoleni anga ta poyila mugonzisi pra vapanga va ku poyile ku mashaka yako le hakaya enta lebya hizo zvimaka ku akutala ka hina hirereka hekwa ku chichacha tinguva ni zwilo zva kona lebya zvimini la nwana wa nyana liyani ichiche kasika mali uya mugonzisi wa hini chikhati ku loko vaza muona hambi lava twali va jaleke loko munhu wa hini ni fane ku va muhlonipha hi yena a zwi kota ku gonzisa avanhu kasi va kota ku mahu munhu ka manziko zwo lebya zwa fana nda hile chikhati nguvungu uchi mahaku ku kumeka ku hambana loko ka mahanyela ka vanana ni vagonzisi ni vagonzisi ni vatwali va nwana
5: Ba misi ala masingala kati e ulile mhaka ya tifanelo ku nyamuhla tifanelo ta wasati tifanelo ta wanuna ta n'wanana tifanelo ku hloniphiwa makunu ndzi ta kona Maria Susana ya hi fanelo ta hafana tifanelo leti loko a mugonzisi kutani ni chigonzani vanyimisana ha ringeni makombana zwibakela vonhle na va na madakwilwe masaba talamuliwa vale muringeni tinyindi kiki kiki akhukutana hetinyindi ka ini fanele kwala yizo ni masikunzi zakho kwala mukati buka buka kama putsu hamba tsamba ku huka inga sezwana kwambi kwala munyembani lopo zwa maheka masile kama putsu yizo ni mukati buka buka chigonzani kiki kiki ni mugonzisi
4: zwa maheka konke hamba inga se hi ku zwiona zwa maheka hakuva amugonzisi loko uyu ya tshama na ile mbangeni kuve mina chigonzani ndzi susako amali ndzi rihela a zwi rihela mugonzisi leni ya saleni i humesile mintirho leyi u fele ku ya uya uyu ya maha vange i tepesi a chigonzani chita mahisa ku yini leswi chi huma ku ile musaleni cha cha kumana ni mugonzisi vakuma ma amadzala lawa oyoyoyoyo ekela amanziko avuka exikolweni ni vatswala anga va hloniphi loko va ku kasi leswi u ya ku tota etlela wogo wa etlela a wu nyikwangi mintirho le xikolweni ke ya ku tota maha u chuka mabuku leswi u ka ku nga swi ti ku na ni van'wani va papa hi lava va gondzileko va vhunetela a vana va vhunetela n'wana ku ya a ya xikolweni na mahili swo karhi a mintirho liyani a nga nyikwa va wutisa ka vatswali ku hi nga mayisa ku le xikolweni i ta famba a nga mahangi mintirho leyi a nga nyikiwa hi mugondzisi hikuva va kumanile leniya a ta n'wi angulisa ku yini hi ku wa swi tiva ku leniya va nga ta haya va ya ya va ya va kumana yena u yeku hi gaxo
5: ya emu brad
4: entong a ka hi na fanele ya nchumu laha ya ku
2: ya
4: chisindisa
5: ka chigonzani chisindisa cha kwa mami tirulo ya nganyikwa
4: heko
5: i brother wa mugonzisi
4: i brother ya mugonzisi makono zwakarata a zwilulisi a ka hina fanelo yin ya nchumu ka chikati a chika hina chisindisa cha nchumu hakuva kuna ni mhaka le a hina hlonipho ni va tsalwana mulu lo wa kula va mamani Luiza hina na papa yi misiye xivako chungwani chikhadi mugonzisi wa mina i mufundisa wa mina ndzi fele kusuka hi laha kaya ndzi hlonipha tswale ndzi hlonipha mugonzisi wa mina ndzi hlonipha a mufundhisa wa mina loyi a ndzi nyikaka nawu le xikolweni ni le bandleni maxi leswi a swa ha hi kona hi ku ku na ni mhaka yo leyi yo a ka hi na chisindzisa cha nchumu a ka hi na hlonipho wa nchumu
5: u zwonisa ku yini nikola n'wama kwakwa ku mugonzisi a kumana bangeni ni chigonzani va humahelo misaleni ngopfungopfu yena wa zihlanu chin'wana chikhadi a yi wa zihlanu na xikarhi ka vhiki muvhulu ma mugonzisi u kuma chigonzani va chikan'we va tlhela va huma disfile laha riweni va dakwile
2: a mhaka leyi ndza hombe ngopfu yi maha ya hombe hi ku yini hi ku vo va gonzisi la a famba a ya le ku gondzeni para tata maha mugonzisi a suka hi senokaya leni uhe munghana wa xibochongo a ya ku gondzisiweni ka wugondzisi
5: ya thwazisiwa leyo loko he un'anga
2: maxi yena a fambile le hi ku lava ku a ku ndzo lava ntirho porque a ntirho hi wo ndzi wu lavaku nguvo a ndzi ta famba kwa seniya maxi mina ya maxi a wan'wa munhu lweyi ndzo loko a ya wuya hi leniya ku ve ni kamanyana lowuyana va nga ku loko a wuya a ta sangula a nyikiwa ndhawu yo a gondzisa a tshama nyamuka a tshama mandziku tiweti leti ndzi ti wuletelaka a nga se kumela into maxi yena ku ve ni wa wu tiva ntirho lowuyani bya mi tsakisa ku didereka bya nandziha lomirini ka yena baswi a swa a kumana ni yini a kumana ni vanghana a vanghana hi va mani hi vahaluno va yena swi nga swigondzani swakwe bazisukela kwalahayani vavalava kuma na ungana leku kwalava ya va nghena bangeni a xaveriwa mabyala va ku yini vanhu maxi a yi yeneni ka a mitirho a wa ha swi koti ku u mu laya hi laha swi kombelaka ha kona hikuva laya ja ku na na mugondzisi ni xigondzani xigondzani xi ambala mabaji mambirhi xi ambala ku gondzani xi tlhela xi ambala ku ve xona xi nga ni
5: xijapao
2: xikhududu a phambeni
5: ka
2: mugondzisi a swi ha yelani ku a ta ku he xigududu a ku yo a ku epa kepe se a nga ta xi londza xikhududu
5: ihanyela kwalaya
2: makuno ayi laho ku ni mhaka ya hombe nguvu maxi lava va lavekaku nguvu nguvu nguvu hi xilungu va ku era xigatari magondzisi va tlhelela ndzhaku va ya teka a nawu wa wugondzisi ku kiye wu mugondzisi cini mugondzisi phambeni ka swigondzani hakunene mina ndzi vulavulaka ndzi gondzile xikolo ya vapadri mina ndzi gondzisile a vagondzisi va mina voka va vamameri kota kale ku gondza ka mina a va vavanuna va vagondza hi ra ndhawu ya vona a vavasati va gondza hi ndhawu ya vona vavasati va gondzisiwa hi vavasati a vavanuna va gondzisiwa hi vavanuna e mina ndzi gondzisiwile hi
3: vahimbaaeisaudeudeuidiomuwini
2: ja loko amameri gaya a ndzi gondzisa mina ndzi wa wona Maria Santissima
5: entoleswanongulu
2: leswi a ndzi gondzisa ku swi nghena loko hi huma hilahaya hi ya kaya wa wutisiwa kambe hi nga yi bala a te yini irma hiku hina hi wa gondzisa hi va irma a vavo a hi tsalile leswi wa tsutsumi ya teka aphepha u ta mi komba ka dera porque kambe kale a kaderno kaderno u wanga hi kona
3: ardoze
2: iardoze na ku tsala no vinya no tsala swin'wana no vinya bilembe bi a kaderno wa wena woluya leswi u gondzisiwaku no vinya leswi u gondzisiwaku wena no vinya
5: u vinya se na wu pasile
2: ni wu pasile wona leswi a va habesede va kona a vana na va hina a va tivi nchumu leswi lisini kokwa masingi na wena Maria Susana na wa misiya a vanana a xikolweni a va tivi nchumu a kona n'wanana ndzi nga ta wela xikola wa zukulu wa mina a nga ta lini hi ta hi ta bula leswi ndzi ku kasi wena wo yini wena a n'wananakaya a le ka nona glasi a nga byi tivi ku xayixayi hi kwihi ndzi ngo kha mina hi nga ndzi byela xayixayi fika onde a vovo fika na zona nord a xayixayi nona glasi a xikolo xa kwalomu sidadile makuno eyi a mhaka leyi ya hi hlupha nguvu maxi mina na ndzi kombela leswaku a va gondzisi va na cince va khoma yin'wani mbamba matirhelo
5: va misiyexi a tolo a va gondzisi lava n'wina mi nga va hlonipha na mina ndzi va hloniphi ku ndzi va kumile ndzi swa ndzi kuma xiyimo leti ni nga xona hi ku ndzi ni gondzisiwa hi vagondzisi ndzi zwa cozwa ndzi lava ku hlevela hi ku hlevela ku i nchumu vanyingi va wu tivaku ndzi gondzile bere ndzi lomu ndzi nga tswaliwa kona a ka sala ya vagondzisi lomu vagondzisi va tshamaka kona va mhama planifika sam ndzi ku tivilesi ku gugumesa ndzi nga mbheta a wu ta vhakilasi leyonkhe liya a lembe ku gumesa ka hweti yo gumesa hi ku ndzi nga gondza ku nghena lomu ka sala ya vagondzisi eyi ku tshamisile leswi hi ku a xi hloniphi lexi a xi hi kona xa ku se ni yaka vagondzisi mina ndzi sena ndzi rhandzela ku vulaka ku ku lahlekeli kwihi a hloniphi lowu ku a tolo a va hi vagondzisi va hombe va vanhu va hombe va nga gondzisa va wolele lava vamiri ni vapaleri va nga gondzisa ku nga vi tanga leyi nyamuntlha a vagondzisi va nghenaku ntirhweni wa vugondzisi yi mahaku ku va za va ti nghenisa va hi ku ni mapimo ya wun'wanana ya ku va va kalaveliwa hi vananakuloni va nghena mabangeni swa swa kumesa le ringini va tlhuvana hi tinqindi ke
1: ya leswo xikarhani xi ta
5: a tanga leyi va nghenaku hi yona ku ya gondziseni hi ku kuma vagondzisi nyamukha swi fanyana swi nhanyetana mugondzisi ku nga ve leswo ke
1: na da hi swona akuvala mina kota mugonzi sindzana nifanele ku vandzi tihlonipha kunziya kwihi ndzenza mahayini ndzi tihlonipha mina kasi ndzi kota ku gonzisa vanwane vona va kota ku vandzi hlonipha a tshe hombile tshe nga wula mamane Luisa Nicolau akuva tholiwa vaya vaya va gonza va uheleka ku gonza vata vala ku tira va ku hwetiwe timbiri tinharo lumonga kona kule nguvu ni mutini wadi wa kutsalelwa kona aya ya gonzisa ka kinwani tiko nako sinia angana simo sinia angana chumu oya avala ku gonzisa nanga hina chumu akona chumu lechi ba muvuna ku hajona ku nga u khoma la ha bra unga u gonzisa andawu tengi yena aya dipeta lumuya ka tiko ligia avala ku lava zwitsongwane ku yena atigisa nikuva aya tikolena aya gonzisa ja avana na lava muona ku ha sigaya atata kha madza u la hakaya wazo angana choka andawu livia na zwana zwa maku chisa munhu loyi aile ku nda go kari ku aya gonzisa loko wa khwazwa koteka o kutanika lava hatako waku loko yena asuka ku ya unda ku ya gonzisa aya kuma zwitsongwane zwonga aranga zwona a kota kunyima hakona na rindzela lebya zwa nawo zwitako lezwi wa tama ku zwichukwatisa ka nwana na loyi yena u aya ku sinia hikula ntiro ni kula ku gonzisa na tiva lebya ku linia aya ku ko kuna ni vana na vokwa itinga yinwe na vo lezwi loko zwa tama a hluku wa hombe nguvu ku va yena aya ku meka sinia na a gonzisa machichawuna jona na chiko enda loko yena aya haka a dipeta nguvu ka vanana aka hina na woto uveka uzwala a ukona na utoveka uzwala porque ka vagonzela vahevo hula ku vapadere va mamero vo khela vo wa va kuma na vahini tshamela na mahela ka upadere manje kwa suka hisinia vaya sinia va gonzisa vawe vata kumeka sena o vanga kumeka u vapatsana ni vanana pra ku kota ku hlakana a kumeki loko va ku vitana pra ku ya mahachokari o ya mahali tshi vanga ku rhuma u khela u khela u famba a gonzela liya kali wananzi ha zwinene phela loko ku vala hina hi wa vala ku ya gonzela ntisinyeni le u suka hisinyeni pra ku maha a exame a escola oficial. A mugonza mai kwa masingi Maria Suzana na Luisa Nicolau na baloi. Lo yoku poder chumbara la halo kwa vatsa mamunwe munwe ni Mesia.
5: Mesia.
2: Atekela ku
1: hiti. Atekela ku luyu. Halo kwa yakume kana hiyeje ata chumbara la mashilo kwa tsama na masingi ita pasa. Porque pelo menos yena loko
5: vata kokana.
1: Vata kokana mashi yena we zwitsongwana zwakona wa zwikuma. So tokiela ku tsongwanyana basi bra kota ku pasa. Então loko zwo ku segunda classe ho bavo já o ai rose o acho que eu tô com uma papelo para que he ku hlamula
5: vão que varuma wena
1: loko gangeni até loko wena o hi lati koleni professor a vai ter com a jaligia não tem problema às vezes pode yena huma nyana pessoa para ku wona a nga ku gonsa vankhana o khoma lebyo ku gonsa kwathi a khela ku ya jela handle ni kwadro mas nyamu kanalo hambova ma sexta, sétima, oitava.
5: A décima segunda.
1: A décima segunda. Nico, eu tenho logo um segundo. Zinguini saco e caminha para desconta o gonzanga. A gente teve. O arrendela o gonzis. Então, eu já te caro, eu já rompei um gufo. Cahina, o cavana na vahina. Eu vou comer chumo. Eu vou olhar logo o rino gonzis. Eu vou aquele meu amigo de passa. Ino, outra passa. Eu vou tocar o chovo fama. Mas já cultiva da cona logo o lava a coena. Logo o wedge. Zero. Azarico. Então livia kuna kwa fana kwa vanana lava va zwitiva lebya ku fana ni fana kwa tikarata kwa gonza vativa kasi akota ku manzi ku gakula vata mama yizame voche ata tshuseno tshuseno tshuseno tshuseno kala imphela a gama lo vanyikilweko ni tshotsala nga tshitiva kwa ta tsala yini hi kwanga na chumu kasi loko wa tikarata ku tshokwana ku vanzi gonza ka mugonzi lo yanga mungana wa mina le ndzi zwitsandza ku eh la mugana andzi kuona le ha ku eh va ku vhuna ku wena u zwitiva loko u hi weche u kota ku va u pasa mas já não vai mais haco outro lado me conheço ah eu não tenho problema aquele é de me fazer passar hein até com mais passa
5: porque bebemos juntos
1: porque bebemos juntos mas se nem a coisa foi a mamãe exame o eche o tá com aquela coisa a última chumbo um gato me comeu a brada ou fomos na esquina para o agora o exame um gato chocou então ele ficou chumbo logo lá com a banana na lavagem agora aquela lei e nem é com a jucudo do cota com o lugar Maria Carlos Nicolau mas a jucudo gago gambela logo com Olivia a toni ke sa u kota mukududu kakwe lo wanga he kona yena anga ta pasa ata tsamela kwa lawo
5: izona na hivala ndzi talava kuzwa a tshifwa tsha nwenhlo nwana va vanharo hi mahayini Maria Suzana Suzi. Ah, mosi wako ukuzelisa.
4: Zozwa amathangu.
5: Amathangu mathi kuzene ka kaMesia.
4: Ayo saseka lapho lolu wakwenye.
5: Indoda le.
4: Madoda yami nalawa. Hakuwa. Achikara tuchikona. Zvimwani zvilo. Dzola kuhenya zvilo zvoo. Zvola ku inkudzongwana. Mina ndza guma kugoza luka mina loko ndzi lava mitiro andzi nga yikumi loko ndzi ukuma hello ndzi nga kala ndzi nga hushuvi kuve ndzi tira wona ndzi yenzi ya tira kanzi wana vela kuve mugondzisi ndzi ya tira le chipitali xa andza hama hilezwi zvinga xiviwa he hele mbilu ya mina kuna ni chikarato nguvu a chichao kavanana jehava kavagondzisi vahina ahina hlonipho kavanhu hiku mina hambi loko ndzinga hi mugondzisi loko ndziya hi munhu legola ku ya tiva a ku anwana wa mina a tshamela higihe anwana na wa mina iuya hi chikoleni nanga tsakisi na pupilwe iwange nhili lomu saleni ka chikola ke agonza mugondzisi hiku mungana mwana lwi atako a lezvita zvishusha manzipi lezviku wazvitiwa ku loko zvaza zvitiveka la amali ile yavatswala ngateka aya ya rihela linya makona aka hina nawo hita ku yini ke nyanda yeyo kati makaleti
5: nyanda yeyo mara Suzana makono hichi hichi layelo ngachisi yako kasikuvala amagiza wena kana kwa nyamuka
4: achila yelo lichako hina vagondzisi kula ku hitiveka la ka ugondzisi ka hina hi hloniphana ni zvigonzani loko hi wana chigonzani na chini timali kulaveka ku hi lava ku tiva ko an'wana lweyi i n'wana wa mani munga mubyele lavani ku tiva mu vitana vatswali mu ta mu ta xuxa na ku e hi woni zvo karhi ka n'wana wa lweyi selake amali leyi hi nga mu wona naye munhu mu nyika kutana munyikani loko avatswali va hani wu mbilu gala ku laya vola ku hanya khwati ni mugondzisi ni vanana va ta tshama va xuxa zvixuxeka anawu wu kumeka hi ku mugondzisi i lava nawu avatswali va laha nawu ka n'wana lweyi
5: luzi nikola magezo ya wena yo gumesa chilayelo muni chi nga salaku ka siku wa mugondzisi a tlhela a wuya a tavi loyi u fanele loyi a nga gondzisa wena tolweni wa masiku
2: eka timhaka leti ta hombi leti ta mindza ngopfu loko mali ya Suzana a wulawulele hi mhaka ya n'wana na hini mali ya yinyingi hi ku a vanana kambe wena papayi wa kona wa n'wanana tiva leswaku wena wa tluliwa ku pimisa hi n'wana wa wena ka leswi wo biha wa ku dumela mejima ta ku byela timhaka ta hombe ngopfu leti lumbaku ku la mali ku ve ni xa mawunwa alava ku u teka mali u mu nyika para yini va ra ku mali leyi a ta ya xava hi yona tiprovhinsini yani a tlhela a popisa vagondzisi a tlhela a baba vanhanyana a yin'wani mhaka hi nga yi rivala na yonawu leyi yi popisaku vagondzisi hi ku gangisa a swigondzani u tiya futhi wena mugondzisi kakalakakala ni n'wana na wa mutsongwani lweyi wena u mugondzisa ku buri a ku ve mugondzisi ku ve papayi mugondzisi i papayi hi dadani wa n'wanana gaya majata mugangisa tlhaa ya ku mi xurisa nyimba lomu tihangi lomu yani kambe makalanghana a tlhela kambe a lava ku hlaya ku ya lowola mugondzisi mina ndzi kulile ku va mindzisa ndzi mpheta ku gondzisi za nga ndzi zwili swaku mugondzisi manyani a xurisile nyimba alona ximanimani nata a swi va nga hi kona ma xi nandzela ku vula leswaku magondzisi khelelani mu ya teka a ndhawu ya n'wina ya chichavo khelelani ndzhako mu ya amukela a wu tivi ka n'wina mina laha mi nga ndzi soleni a ndzi nga ta wulawula ku ndzi ku ni vavasati va nga vagondzisi va kona na vonawa hi wule leswaku vokhelela maji nguvunguvu n'wina majaha vagondzisi khelelani ndzhako vamamanyani lava mu nga nawo va nga vagondzisi va na swibya byewo swo wono majile zangu na zokumeka zokwa zokuluka zoku maya mabarini muya kuhamuyalwa ni vafuma gonzisi wangu no gonzisi gonzani zangu ina mukhamufamba mushuri satinye baba ngwane zvitama zvimikimba hungulani zvinwane khelelani ndaweni yangu ina
6: hezo
2: ugonzisi ichomusha hombe nguvao akale kuhula ka baba emesia kuwalangiwa alunu yingu leyaku yinga

0: loko an'wana na loyo a humelela ku nguvu la xikoleni hambe mamani o papa yena anga hina male an'wana wa tsakisa mugondzisi a nghena yena ku an'wana na loyi ndzi ta mu kandzihisa xikola a ya le phambeni hikuva wa tiva ku a hina mali n'wanango hi nga mamahisa ku yena ku nada n'wana na nopo da timeka loyi tenke a vhura ku ya lomu a yaku kona ina n'wana a nga ta mahisa ku yini po hina nchumu laha kaya ku a mina ndzi ta mu khoma kota padrini wa n'wana wa n'wina a gondzisiwa kala a ya le ka kule le na ndzi vuya mhakeni ya ku salisa loko kha bya koteka ku wa munhu mun'we ni mun'wani a tiva ndhawu yakwe ngopfungopfu ka hina vanana loko wa kha hi tiva leswaku byi ni fanele ku va hi byi maha a co valewala ku maha xihlonipho xa hombe nguvu etlhelweni ka xikola ni ka vagondzisi kasi u kuma ku kuma nhluvuko wa wunene laha ka mugondzisi hikuva loko a ku tsakela hi hanyela ginene wa byi kota ku maha a ndzima leyi ndzi nga yi wula a ku koka a ku chuvisa ku ya phambeni kasi u kota ku kuma gin'wani hanyela leyi u yaku kona kasi wona loko wo titshemba ku haa wa kona wa swi kota ni ku swi tiva ni ku mahamona laha xikoleni hambi a wona ku ndzi nga ku pfuna a ta tiva ku yena mugondzisi a ta ya poyileka lomu u yaku kona endaw a ta chava ni ku chuvisa a ku ya phambeni hikuva swi ku a jaleki ndzo tshama na ku hi mbilu basi maxi a ku ndzi nga mu chuvisa ku va a gondza ku eta a no pfala pena va swi tela ku tsitsiha kwalahaya u timeka kwalahaya kasi loko a kha wa swi kota u ha swi kota vanana ku tala ka hina a ku maha mfanelo leyi ya ku tiva ku hlonipha va gondzisi la ku fanelaku ha kona enta loko a ku vona ku swa kiyelanyana kutsongwana wa swi kota ku yena a ku khoma kota padri wena yena kota padrini wa wena a ku chuvisa kutsongwana u ta timekela phambeni ku yena u loko a byi pfumala mali loko a yi ni mbilu wa ti tiva tisoko leti a fanele ku teka ha tona gondza u ya gondza swikola bya hombe u famba hi ku famba
1: hi byona hi bongile ndzi nga ta hatatela magezi hi chikela magumu ka longoloko wa nyamuntlha hi buleleku laha hi hlonipho hi laveleku ku yi kumeka ka mugondzisi swin'we ni xigondzani kasi hambeta tingana leti hi ti vonaku muvi na Armindo Masingi swin'we na Tomas Valoyi sala.